0: Samantha Nali Hari sa Dalamay sa Marilang Malay.
1: Sigulay sa Dalamay.
2: Untap,
3: YFM.
2: Segulai sejalai.

0: kami sa Dari Limbang. Ngayon nga rin pat, pukul 6 lamay, nyentua nga kay pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang. Di nga meh sa Dari Limbang. Ngayon nga rin pat, pukul 6 lamay, nyentua nga kay pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningal lagu lamu kita iban.